ka sanyata ko raja to pandi sala na ko ka sanyata ko ko chini sai tolo.

0: Lalagayin tiya magubayin tiya ayan, di eh, kagusundan niya kutilong ko, putang ko rumang niya, isi ka pa.
1: Ah, mamay natin eh, yan eh.
2: Ano ba natin?
1: Misunran ko tiya doon.
2: Apa ada niya? Tiya naman ang tama niya, ada apa niya
0: tiya. Lalagayin ba minak kay kupat tindriya nga mali, si kapa yan, nabilar rin niya, momengon niya, mamandar ribat tandi, le.
1: Di ambengon niya, mamandar ribat tang. Silay mamin niyo, musim bilar rin, natin namin yung panaparunga.
2: Banyo!
0: Wala na garing nga pa yan, di ko gano'n nanindang pulukaban na kama kung saring garing sa reguruwa.
1: Ay, lago, mga garing nga pa.
2: Ruwa, di mo natin na ramos pa daw ka.
1: Ah, baka nindang pulu eh.
2: Di ramos o ginto.
1: Panas din.
0: Ay, alam mo na garing na kailan tayong buhan ni kumali. Matito nga pantaran na naman tumatong. Mali po sa gunray kalaon di.
2: Pinaton niyo na ni Buroto sa sangkali po na cinta niya.
1: Nakana ang kau yang sakit, aku obat niya.
2: Enjoy? Ingkan na akong kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry
2: na. Nampo pinyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaos si Kolingkoling.
0: Alala talong tao at nang singayan di kuro natin na nagaising ang nakabuwar ng baturigiyon no to.
1: Mayan niyo gagawin ka mo
2: ba? Bayo na tayo isingin ka na si Bayo.
0: Alalaman na nung tsaka riyati ang di eh. Nung pala yung original request ng toon di. Hindi ka wang kayo nuti asan nang di.
1: Oh.
2: Iya, iya, iya. Cocok eh. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan. Mana po yung kemai? Jadi kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci.
1: Baga kau memang tahu ini, baju memang tahu ini, kaca apinya deskeran.
2: Baga pengasih nama si koi.
1: Kok minta?

0: kataran nu jam di tilu jam hengan tu jam monne na kae na ja ko mina awang
1: la ka muri muri muri le kuja nangia andile le ka kala na me le ku ta lo ko bu wa mata nu ia mandile e ta le ia mala e ta lo ko bu wa mata nu ia